0: tabarikala alhamdulillahi rabbil alamina mubar binnalanka khabu utan ngi turmati mugra kilfi bima do fi rasigirina katrabi dabula mamuna nanan kuin anuy kumin wiyahin khanna qur'an kilbi kilfi kasama han transisi mubar khabu oga emission nakan kili do buriya mubar khabu mubara do awuraba yibohi alakha kimbili anna majiri subbi ka ayfu ka aykulunge kay me tulumalo nana anna badudo men to ko bado sinyo ya bado ka namra makondo bratu kay din ma keke nafanke buri katrabi e babila kabinema madame konde be a mugusa nambitu sumare nanabe ba ndihli ma la sumare wala donko nana kanaki et puis mbargine fambi mbargine bi jisa ngi tam didi andidi senderma andidi konoko makona ha kone musheche kana mantama amucheche ape amucheche nankana kantama ah sumare
1: ala namu
0: mbari khebu tana mima ndima yako
1: alhamdulillah
0: awa
1: tana nana awa ungaire
0: machine nayi alhamdulillah nga
1: bunan tana tire
0: nga ala shago ito na fuli shotoma madam konde nan sabura ha madam konde adam kende nara fam fangi nara akulu birina shobe machine mam ribe ndina na famane ha ina me madam konde atangundi konde mara amuri nan konde ratemundi nanam famba nakam famba muna tankulu me kamara ala mitam findi mbira nakam fam ito mu fais tina mu fait tina buram fam u makoya gine barfa tu connais signe
1: Marsa Degbevi.
0: Ah Marsa Degbevi. Ça va? Hein? Ah dis donc.
1: Degbevi.
0: Faut te rire là-nan qui?
2: Yemu faut te rire colon. Faut te rire mon baron Gouine.
0: Marseille Degbe.
1: Marcel Maradé Massa.
0: Massa.
2: Allô Massi.
1: Et puis ton aki qui mi katana Massa na kaneki. Ha a signification na nago.
0: Ah
1: yo
0: ah monsieur
1: ama kolonde kono
0: ah eh ama
1: kolonde et ton aki ah de ya et le temps
0: toi mai ta mangena mama sa le toma ina kay massa massaji massa degbevi degbevi ni
1: ah degbevi
2: vi
0: ah ça donc attends c'est la vie quoi
2: il faut se reconnaître
0: ah
2: il se reconnaître
0: non
1: ah
2: madame konde
0: wasa tarinko
1: okay
0: nga
2: nam
0: itan na mutina kulu
2: wala kulu kulu
0: itan na ma ala kimanu na kan na baybelo na kay nanam falama
2: nam
0: itan na ngiki ka alanta magornu mu bari ira na famanenu kifanyira kono nitananto
2: ayo na tu tanga matu dala na tu
0: adento monta na tananto akulu dia reta mbar mena manga kulu
2: yo
0: abar bu kya fira ma
2: nam
0: mbar mofa mba kulu nga nara ibara
2: ko no fangima
0: ah mereta mrio mu fera bakmbe
1: eh adi
2: eh isa bari go
0: no so ko ina ina ke mu shechira bakmbe nganko de bangi ko de bangi nko
1: barka no
0: sai no mama escort
1: be e jegana eh
2: ina mama
1: dai perna
2: beni re de basi
1: ah makpo ah makpo got you okay lai sumare
2: nam
1: lai du no ye
2: ah
1: mo wal baya
2: nam yo
1: gagati me djurba tim
0: maka ala du no ha kobri kayinan tanna
2: ngonga
1: djurba molti
2: ngonga ngonga
1: kage ka bo radio sole fm mago o pluma hel ko ka klika belo pe kle 93.5 atana gake ka katuga ka kalugo ka emission e yo la ho o ki ale ale ngo pa ariman ba ariman ma na papa ba ma hel bo lai du no ka man ta boy
0: problem yo na
1: vacances pe nyega pa le
0: gana na sika ire ina na sika na mba na ma gore mamba ma akika na da masu fa ngoyi
2: Ah, là, non, mais là, tu l'as.
0: Ah, bah,
2: fais
0: ça,
2: ou Oh, wa di bare fi ben ko xamata
1: ah ñe a de ñi tam bare xamata a de ñu fe ñi la fe
2: a de a mi sama na fa la ri ba di da am bare nak ci dina ngol me
0: a de na mun na na mun na
1: a de
0: amira ñang dama ni mun ta
2: da fa ngeen da
0: de ten tam na mara na ji mun tam bare ya bi ma ira ya rabbi duniya ngal ta ji mi ga mane mun ba ku na nga tan ku lu ma misé la ma fan kulun
2: wo rafé ma ba
0: mina ya ma
2: non di mo rafé kui
0: a de non di omara nafiri nan fira
2: dingé nafiri
0: na
2: dingé nafiri
0: nafiri tunira
2: divan
0: wo
2: na ngutéré
0: wo na to meni né nga na ngurugé wo ma mangé
2: nam
0: afar né na loré simiti loré amdallah daïr salam niri la tégué sotori nige ni loura kui ala ga nemema
2: amen
0: ala ga yafema mangera santungui na masim fine anyo na population ma afine ran na bari atanan diri mbono ma information na kam fidema mire nyongo ma yingu tumbu na ngiki akoma ne akani ngiri gbete la gina kara kulum anyo ge na ngiki atone nara
2: namu
0: ibarame bori na ngima a fini 5 mètres 10 mètres ou 15 mètres là ñoy gey birin ko ma meni asana
2: namu adesse
0: adesse kono sana gasana ali mana akuybar yalla tulu sende nana machine masende nana ne fansa manena ñoy gey na sa e fa machine na e madenga e madenga e madenga na madenga na kan nakki na fama wuye yinde nan na mini di na kangli gaz na gaz na kan nakki na fam fin fin di mana sira naka muna fa yinana
2: jusi la ginebe
0: naka jusi na fa la ginebe ba ya ma konto fliki yongo ma a ko fe na sa wu tokui akani amuko ma aman lo ema menine
2: yo
0: ana ya mana ndie manu alo kodwari na yang benu gbo yibe
2: yo
0: kono kodwar araba ikine uma premier ministre siga aito ama sabe ne gbe yang gbo danji fe ngumbira ngoli ikine
2: nya
0: ina wali na moli nanna fo ngana information sa ya matuli
2: yo debana
0: bori nanga bori nangema asa kui ayala ayala nkima inu forte inam fama wali de ba forte fane ina ka sanayi be ina ka matu wali la garaba kanare na kan na bari vraiment ala ka wum fama nyondo ma ala ko den na ka mai ki bartudi ji bari ka tofa ala ko nyoge ka sgameni bari ka fe bar bala ha mba ga prefa alko yoges ka siga meni kona krita na fente fi ana fente fi me isa ga nyi ba yoge mu ko ma siga de nan munasi ne nan mar yoge fandu tuti de la alko na ganna raba una fala na kam raba gi alo mu na fala
1: ben de la du no e wala bonge ha su kala kama kenye ba ma kaka goronga kama ninda nanu awa hibul ugle nge hitre hibul ugle nge hitre go gungu namu ne namu yagbalma ehielu dar es salam kenange ye kala yoro epuna programme no anuna ye bi yabe elina i enu akbalabo elina ediplabo eprongolo ga ple guru kaye kala kaka guru nga kama garati hakle de ka garati hege die die ple takbal dama barito de kala ko ya me wo kati kala na bu hakle de kala garana aha menu ala nye lila gara kaka guru nga kama galati dololi parce que julu ni halga no die dans le monde de Galati Pona Giba. Est-ce que vous paquez y a plein de Dar Salam ou Ekalati? Mahalabo Konakrika, ma yakana, Konakrika, le pourple. Yabaka Gonga comme un liquide comme un agarat, et la loua canabé d'adre, d'un noir titre, de Galapou, Galati, Apoui, Kaka Gonga comme un louette à Kapazé, Awa Yabalma, Lukapaka Kulun, and Lutipaka Kulune, Kapakoma Terengolo, la Guinée Lunipo, Yetela, Netamal Batoba, parce que Kapaka Hany, nous apprenons, et nous marquons à Palma. Toma ama kaka golo kama julbe tere e laiduno
0: sumare
2: nam
0: mvangandi diko
2: ntang ngono ngone president ma ama yedumbuya ki vany
0: mujema
2: vanta nyamfa akulon atufa pouvoir colonel lan narande ka mvanda te colonel brado abaran tandu colonel parce que general
0: iyo
2: ha ntang na colonel ne
0: iyo
2: yanda katam mvangandi general brame
0: iyo
2: e wumbra ira masinyu konsa
0: iyo
2: ina masinga na ki
0: iyo
2: legine kalam ma kan kulun
0: iyo
2: nyoge
0: iyo
2: yushina ma
0: iyo
2: wuntam peuple be
0: iyo
2: ayusi ki bete nana
0: yo
2: tala manara balako nan tonne fama lude wumbe
0: yo
2: ah aluko na ko ma wule wora
0: yo
2: tike se ka fe na la ma fe na dam fe
0: yo
2: men gese bara kan fere to ngone tam fama na ni maluko ma wure ka ba se ka fe
0: yo
2: ato to fari ni memo sogo
0: yo
2: haa tu ne mu fa ri sa dam ble
0: ye mu fa ko
2: tu ne mu fa ta
0: tu ne mu fa le
2: donc on a fait le mandat de côté filigo donc on a tourné qui neuf programmes sari prati krara on met de tout on met de tina qu'on ben ça ira programme femme de la bade ben né moi mais soulay na ba fi mo mu lo fa la ko bade qu'on a programme non tan sari femme de la bade nakine
0: non wali folo fi
2: awatan nakki
0: nanan na garaba
2: awatan nakki
0: o kakan ka kenya wulima man sakia du mata manke
2: nam
0: ala tamam da kuma be ban ba li teja sere malali kela
2: nam
0: abana ka yoro dagbe wule to kumra yede ko men taminenya akantro
2: nam
0: anna to ko men kela ayay sina kaliya juna ala ko wuyeke ka jira lagine kala kunya matuni kwa tekela ben kono kuko wadi
2: nam
0: yoro ile kakanka la dan yoro do tono ala
2: nam
0: ba wuye men ye bolado nanka ma ku gazi udise kurai refanandila umen wuri wudi fanando ri recupere kabla bouteille kono udike fendi menda ke jamana kono ndi muna mfanso dana anna kabine meni for septique a kuran produit la anna kabine mena a gaz mena bola wukala mo ma heredi nana bra ke ni subra ke jamana do yeye wita ire tun kabu antani di me abela dana yoro la dantoli ka ke nyonyo ndi adi ka ke yoro di demse ni kamre ni di se wala famme mo bay jere di se wala fana kawajiri di lanka kuluke menda ke fasu di sila dana nyamenka menda ke jamana di sila bena funye information di moima moyi wulo ba be kono rofline moyi nyakene akuka kanka kenyama
2: sumare
0: alaysumare de barga ngambi
2: nam
0: ye xamena ngiki ana ha gine bar marié kono sane ha marié
2: ala futi sabati
0: sane ha marié tana nuit teme di reviser ma a tout teme di reviser han teme di na gharana a gena nana na ga fami na ga fala na ga a di tam ko fayni da mo ga di gine fe na wati ma ana ga ti ana ga di fe kono angamu nu wa ma feu a kana di fe nanu gine nu ga me ga mariage hambi bara di gine kirin soto Gigine na gambar soto kafa na di soto
2: nam
0: na nye solo firi naiki amudi bate bari
2: eh
0: kono iloje den na re gine ba nan na bangi fi gine ma amam fa binje tungo afia amorima ama sabe na non dinara ibar findi tu muradi singira
2: nam
0: ina muradi mariam mubari fi ma imam fa mali awali soto
2: sobot
0: nanga kamenga nanam fa fa fa kilifi kharira
2: nam
0: Ato fahi, anu nkote na mfahi. Kote munduara, anu nkine kwete na mfahi. Ana haradibe, anu mfangita, munda emu yisoko mande. Iyi ginefe mwane ting, iyi ginefe mwane imu ting. Kayimu iyi ginefe nkala mfakaela, mung hake lwibe, ana denna kengiki mafa, fakae sabu nya noma kilima. Ba fahi lor nake, anu iyi ginera, abari iyi gine, gine anu na walide. Kono khamena ka telefoni tungu na ka gine khili anaka na denna ka kyananga barfa problem gotera de ananga barfa problem gotera anaka na expliquer aga gine be itofa bangi anaka a nga anaka na expliquer aga gine be itofa bangi anaka a nga na mfaki kyanu gine afunga fin

0: ye nani nin da fɛ ni ma nin ta n'a bɛnna n fa ma y'a lɔn k'a fɔ k'a sababu y'a bɔnɛ ile le do i m'i sɔn kuma kan jaabi mɛn kala wuli n'a kɛla mɛ muso nala lu ma waati mɛn na musokɔrɔba nala lu ma waati mɛn na ni denmuso ni a k'a tɛdɛ muso fɔlɔ tɛ lu ma muso fɔlɔ bɛ da denmuso kelen sɔrɔ o bɛ da san wolonwula kɛ dugu dɛ ma sɔrɔ a kɔ dɔn musokɔrɔba k'a mɛn ma nin tɛ a ko aa ne f'i ye muso le ta ala k'o mɛn da i cɛ ta donc a k'a denkɛ kili k'a bɛ da na k'a ni muso bɛ da na k'a yɛrɛ tɛ kuma se ma dɔn ko f'a fudu cɛ ma fin fɔ cɛ k'a muso fɔlɔ kili u fana tɛrɛ baara di yan a ko n na bɛ da na de n nana ne problème de la i continue nin continue a ko n ma nin kɛ ɲa lɔ mais a ma fin fɔ a ɲɛ a y'i don luma cɛ k'a muso fɔlɔ kili k'a lasigi aa i bɛ da ye n na bɛ da na muso di ko fo n y'a fudu ko ni n ma fudu ko n'a sara k'a bɔra n deli rɔ kuma o. A ko fɔ ko n ma kan k'a sɔsɔ ko fo n ye muso nin ta ne do n ye fa mɛ ni vraiment ala ma k'olu sɔnna yan ma bi ne ni le de furunɛ a muso fɔlɔ ko ko a a ko problème tɛ o di a ko n'a ko i ye muso ta a ko a ta mais a tɛ to mara de a yi tɛna tola lu ma yan lu ni n falen k'a dun ma k'a bonya ta k'a di le ma ko ile nin ne t'a le lu nin di mɛ ile tana tola lu nin ma de fo ni wada muso nin lajɛ a yɔrɔ bɔ dɛ ne tana a ta la mɛ kɛ ala k'a lɔn kila k'a lɔn a tɛ muso fɛ ba a la suwa tɛ a y'a fɛ k'a labɛn a kan de mɛ a bɛ da kɔnɔ dɔ fili ko mɔ i b'a ko le a nana so la i la o le rɔ ka na k'a lamɔ i kɔrɔ ko sa mɔ i y'a dagbɛ ɔnhɔn a bolo mɛ ma na a ka kan ka mire kɛ sumare n b'a wɛsɛ o yira.
1: Ladino.
0: Naam.
1: Ya kunu nta mu bile mu tan detail bile mu sono.
0: Mhm.
1: Muso mu tan bile ku fa.
0: Yo. Kamela kana siraba.
1: Ha.
0: Mhm.
1: Bari.
0: Mhm.
1: Akulun to.
0: Mhm.
1: Mire ndenana.
0: Mhm.
1: E ga de ga ya re masige.
0: Mhm.
1: E ma ki akulun.
0: Mhm.
1: E ga de to ma vin de nan kui.
0: Mhm.
1: E na to na vi kui sono.
0: Mhm.
1: E nu mire ga malang fa.
0: Mhm.
1: E ka ni tan jaguya.
0: Mhm.
1: Mi sema.
0: Mhm.
1: Ama kulun bangina kan naki.
0: Mhm.
1: Ahadi ramuna tiri.
0: Mhm.
1: Aha kulun sabu ina kan na radi ra niveau de vie de toi. Radi ra di na kire ra tu.
0: Mhm.
1: Afatan na gina na na.
0: Mhm.
1: Na gina ra mi gina na. Mais afatan aradi fanga di eno ara lon ni ra.
0: Mhm.
1: Atun tema di lon ni ma.
0: Yo.
1: Na bara fang. Mhm. Tema di ra mi re ma.
0: Mhm.
1: E bara kulun tema di ra fangi di di ma.
0: Mhm.
1: E bara dari. Kay do ko futi ra.
0: Mhm.
1: Ali me bare boro kulun.
0: Yo.
1: Do ko so se mulu mana.
0: Nondi.
1: Ni la kanyi ko masa.
0: Mhm.
1: Mbare bangi tungo mbara so ma ginayi.
0: Mhm.
1: Katara bi e madima. Madi mbare bangi fi madima. Katara bi ima.
0: E
1: ga futi alako. Mon tollu nu ngora yo na do wura.
0: Ko
1: kono wura vi de bade afanyira.
0: Yo.
1: Ko no gade.
0: Mhm.
1: Pi hangatan safa.
0: Mhm.
1: Si betera.
0: Mhm.
1: Aga so na vi. Na vi longora.
0: Mhm.
1: Nye.
0: Mhm.
1: Ako na tan fi betera.
0: Mhm.
1: Na kui.
0: Mhm.
1: E di khame.
0: Mhm.
1: Di di la ma ga min sira ba.
0: Mhm.
1: Nye.
0: Mhm.
1: Ndan kire
0: nga
1: ma vifika nga so
0: a me ga wa yi fala e mo nta ma gore manama wa ina so gira ba na ba ba na ma na ga mfala gibe
1: ade
0: na yi
1: na ga mfala fa ma ga o manebe
0: ade ana ma ma ga go ntambe
1: awa awa ko
0: si ga khili na yi da
1: ga khili na
0: e ga me na na si fe ga khili na ga nebe na mfala ma auditeur ga khili na ga nebe non di mo mo gibe be yo mo na mo gibe be wa yi fala ma ga
1: ma
0: ah wala
1: e na ma se manya
0: atana na ki
1: wo nga fala ji di be
0: Ram
1: ala ma na ga na ba Gena mfare.
0: Mhm.
1: Ana rafin.
0: Mhm.
1: Anga madie.
0: Mhm.
1: Akadogo.
0: Mhm.
1: Eni gine so aflo ko kinere.
0: Mhm.
1: He gamarié. Ha se nakan na yi ki bangi nun di nun fere yo nere ni.
0: Mhm.
1: Aga bring stock ki masin anga be.
0: Mhm.
1: Nda rin to yiki.
0: Mhm.
1: Lu yiki sa bu nan lu yiki.
0: Mhm.
1: Ha fala ngaye ba.
0: Mhm.
1: Mpedi mele may sabu da.
0: Khali abari bi nim fala pe inga khuima tangi fe. Gine kerenga fera na gambar di kerengban sambari be di gine na gan luma banki naskama mgbatte na wanye bata mfenda ginara nyala ga fornu na ge ke tongo mami be
1: ta ko yemuna
0: hmm
1: khame ko yemuna
0: pe enanam fala ki be aki ya nan naki
1: aki ya mena kono
0: ah de de
1: kono gine fon na di mudang na kama
0: ah di
1: akadi mudang na kama di ke na
0: aji ba ta bari nya solo fere na ki amuse bari ki
1: abana mo bari ma mo na kolon
0: ah ah
1: kono sinden
0: aha
1: ntang kama ya kunima
0: iyo
1: a ala ginetongo
0: iyo
1: ala ke tonge fo di gina fang on era to légalité gienom na kan da kemen no mara di gienom anga ababa ka ke jeride ba muta ngoyi tam baba ka de tam ngoyi mba mba di gina singe atra mo ka fe bin jeremo
0: la hinan nara
1: mba ka di gina singe
0: na fang
1: da kan akip centimètre et mba na masibe na atra mo ka fe bin jeremo salam modu
0: mba na
2: lai duno
0: ayo
2: Juraninge.
0: Na juranyune.
2: O palka manye.
0: Ito wa manye.
2: Hapo na
0: tuwe hiki ide kuroko.
2: O hala mune na. E hulu haba kena.
0: Iyo.
2: E yale bulu. E yale bulu. Eka gati. Ne wama ali. Ele nupia kwa kwa lune ma huma. Me wama balaka ma. Pele nungu kela. Hakele be hakele dogana balaka ma. Ande manu walu weya. Me olodi ya. Pele ma unwa lake ya. Nuki wa lake. Elu mama lba. Gati manye. Juranu nye. Walu wa neba. Lehi. Ma harabu hakele banye gana ti ha akaka no wal kaka mai ineno di ato elpa malkele ke e kuma taka neno bo halga kol mai ya pallo da kalka ubi ammo die kalka halka wiro kalka halka ba pri ne wojuru takal ali ya plati no ngkala hakele ya ga ya ti ya hgana ya pa bai paske transport banye egbaba adagama nodibe adagama neno ngomal ta nono kala abawe donc mo diga mo manye e kanne banye ma aka e ka leba leba
0: ina manemu wayi fala manama nemu
2: na ha baba ngada
0: ina manemu di
2: lais duno gididi gi xame na kan won lexi
0: yo
2: a khafla ngabe na ba angaji febi din kolo ba mariage muraba akhara anu nana donc a khafla ngabe nga eta normal u debi hanji loxe ki wa in wa loxo na ngomma kon wono mi na kan safari marxi sa kan soyena amon ga bakki ak bili a khaj bili
1: manga fanda
2: ibaratu donc ki nta mane gi didi murafanga ma kanu rafanu angama bene xabum bo gi ne gbette bakki fi fafe asode akhadira anu fa kolon nadi kere na tire xafie bilim buma anu fa kolon na nadi na walde stock ki na kay ana fangi na kay kitwa na bir stock ki na kay anu lamane nu afla parce que didi xagine akhay mamadi loko kere ama dey bira loko kere donc ana mane nu nabe mama mamadi fa kaseri fibe
0: tabarkala
2: kana mo mama madi woni ga xame wosga jibe ala ka fere fi wuma wosga jibe gi nyama ne gbetema ala ko o xano serinde badi iyo ginende nana eno madi bardi eno di kerem bari eno masga de hanyefu hanyefu ala mo fa gbete soyira be ala nana ginera gina mundu na to na xamo madi bar
0: na bala to mar na ki ala to mar na ki Ibar na fala ka
2: iyo
0: mwe na sourire me na maito iki
2: we mo gero go we ma fure nto na matirira nga fi ya bifa
0: awa ti a intere
2: aha
0: sumare
1: namu
0: di bari kono
1: ah
0: to re mu se nya ri fiti fiti ma asa di bui khadi yati
1: nam
0: gigi na singe na ngiki awa ma ga mori homa a kolun yati
1: nam
0: aji na kan yiki ndo ko mo kanun te anam ma
1: nam
0: mba to yifi ma ban to fe
1: nam
0: nanara mbang fe fala ko to kam mo fe no bang fe mo fala ma
1: nam
0: afala kede
1: nam
0: akolo di medini la
1: yo
0: afriyande
1: aha
0: ala nam ki tunguma
1: nam
0: tamu ne nyala ko fori wali ki mulangi me
1: nam
0: imanyakun
1: nam
0: ala
1: nam
0: atanan di fima
1: yo
0: abarka me
1: aha
0: atana fima
1: nam
0: amujinera amu kamera
1: nam
0: kono idi bari yaramo afindi sira
1: nam
0: inga kui ya matandi inga defie ibara si khasabi ndesoto ira kulung
1: nam
0: atina tina bore fama ne misadi
1: nam
0: ibara me gira me
1: nam
0: une solution nan sofayi
1: igbe solution igbe solution
0: ah nanam fara
1: ah igbe solution wongai
0: na
1: nam
0: ikeli wonyi fay wonyi mbarati
1: nam
0: ngai ginefe
1: mhm
0: bilengi ginera
1: nam
0: sani nge sani mua
1: nam
0: sani semen na gafi yalama
1: nam
0: mbangi namfema
1: nam
0: na dogona
1: nam
0: kaliyati magine nara nga gafira na dogona
1: nam
0: ala ali amunni dafew alko munu nga na gafata
1: nam
0: imembe alko na kolonko Mirimu gine dogma ingabe.
1: Nam.
0: Ima dogma ibaba be.
1: Mm-hmm.
0: A dogma yete nambe.
1: Nam.
0: Kelu yebora ya. Mara fanyi muna na.
1: Nam.
0: Turu ya isoma.
1: Mm-hmm.
0: Ama wukipeki temerima.
1: Nam.
0: Temerimu nina vrama na. Hey, mama. Nafaya mako nonga kilbi.
1: Nam.
0: Me anonga naka fatandi.
1: Mm-hmm.
0: Ba.
1: Nam.
0: Gire nana. Dunia sebiri mfiyama. Ma igaidi naka igiki.
1: Nam.
0: Ba lingi sanyibulu.
1: Mm-hmm.
0: Kanko birisho ayira nyon.
1: Nyon.
0: Imembe. Kona gire nana.
1: Nam.
0: Imembe.
1: Aha.
0: Kike na dunia sebiri nga luira.
1: Nam.
0: Keifala mbara kinye firi hake luibe.
1: Mm.
0: Dunia sebiri nga luira ilu manena.
1: Nam.
0: Imembe.
1: Mm-hmm.
0: Ana situasyo na wanku akoroko.
1: Nam.
0: Ina to gine na falama.
1: Nam.
0: Dea naka munta nkena ngi jife kui.
1: Mm-hmm.
0: Gine tama semfe kamebe.
1: Nam.
0: Nondi.
1: Ina
0: wama gine fendi.
1: Eyo.
0: Abara kila sabu.
1: Aha.
0: Kona amuluma be.
1: Eyo.
0: Amuluma be.
1: Aha.
0: Abara sesfe ramiri.
1: Mm.
0: Nta na fendi kamera.
1: Nam.
0: Nama semba nebe.
1: Nam.
0: Mba waire.
1: Mm-hmm.
0: Mbara ting. Amuluma be.
1: Eyo.
0: Ina kanga feng.
1: Aha.
0: Na fema.
1: Eyo.
0: Amuluma be.
2: Ina se na falama babe. Awali na kafiri mahi.
0: Sedali aki. Alhamdulillah.
1: Sinde sabari.
0: Alhamdulillah. Ali hamulilai. Ali hamulilai.
1: Nam.
0: Nafalai babe. Aganna mini walde.
2: Mwalu sabu ya saima. Ibu wali masono.
0: Adye.
2: Atine ngide wode.
0: Mwalu ma ibaga. Ibaga sosete ne.
2: Iyo. Konanta
0: kuna weka.
2: Mwala
0: ibaba ngarge na ngira.
2: Ah, I don't know.
0: Hey. Ayemem fula ninti.
2: Adye.
0: Adali adabani ntalawu. Hey, kwa be mankangu. Iba muso ya alola kajere wasoko ufo. Aka lo menke kubo nabulu. Mba. Nifana ni maguya.
2: Mm.
0: Ni manya kumane. Menna ire. Kore ya la fikir na kame yomu hama yifan goma. Paske. Ema yiswar kolo yifan goma yikulu.
2: Mm-hmm.
0: Kame na kanda wa yomu. Fona yitongu de akane yomu.
2: Hadi ya. Mono manina ma yitongu. Musika foteta.
0: Kona
2: to sika fieme ninaki.
0: Atongu.
2: Ina I don't know. Ade.
0: Ina ma akane foteta
2: adi. Mon frère ye.
0: Akane lagara.
2: Mon frère ye.
0: Mon frère ye. Mon frère ye.
2: Afla inga de.
0: Kona yinu ye foteta adi vala.
2: I'm going to be a big deal.
0: Ara fema gadi rema tandi ayope nana same bu makara fema mwa konyi nana mfala madibe
2: mwa konyi kona iwa konyi to fela fe i gadi to na sese to mun naira mi sema imi wa konyi raba na
0: wa mara kolo wotanji ne ina ina to makambe gine falama kamebe ingana na kayungana
2: iyo ki fe modali nara
0: ma inga faka
1: nana la kolo la dinwa ma klom fe medina Atemedi baba na tubira bangira bangi fite medina ma.
0: Betamere won fena na ma.
1: Amanna
0: na. Awon fena na ma.
1: Agine na re. Ana gine muluma na banganya.
0: Ayope.
1: Merci.
0: Ole na fala.
1: Ole nungu se.
0: Ade nena fala na yabi.
1: Ah.
0: Na fala.
1: Gine.
0: Ana fala ka di kama na ngbara taiba. Asusama.
1: Awa let you know.
0: Asusama.
2: Iyo. Afala mane. Amane amuluma be.
0: Ade.
1: Afala nuno be.
2: Ade.
1: Afala nuno be. Mara kolong. Mbala kule kai waima.
2: Mhm.
1: Ila kama bi adi madina na ko mbala kule tan du madira.
0: Eh?
1: Parce que même former mu fe ki akolo.
0: Eh?
1: Vraiment. Ntan tara sa kana ra. Mole na ni nana. E ga ba ngi tiri da kan tiri ta kana.
0: Iyo.
1: E ga gina singe nana.
2: Iyo.
1: E ga de nana. E ga na kan fe ngi na logique ne.
2: Iyo.
0: Adi.
1: Ntara sa kan.
0: Ah ah.
1: Ana ti de ana ti.
0: Alhamdulillah.
1: Ntara sa kan.
0: Alhamdulillah.
1: Mole na ni.
0: Iyo.
1: E ga ba ngi tiri kui.
0: Iyo.
1: E to gina fe fe.
0: Iyo.
1: E gale gire friande.
0: Yo.
1: E a kaya bangina nlojeki.
0: Yo. Na bangine ki. E tantare ina tiko.
1: Ayo.
0: A jita nuntara kama tiko.
1: Aha.
0: Matina ina. Ina to. Ina to. Abwe ma.
1: Gire nangbe.
0: Gire nangbe.
2: Yo.
0: E barame.
1: Kala sabi nung.
2: A.
1: Gire nangbe. Kame nangbe. Kame nangbe bangina nung.
0: Yo.
1: La femme a plein droit.
2: Yo.
1: Aga famoso wabi.
2: Yo.
1: Ata ma tira fin.
0: Ka pilasi nana.
1: Ntangundi.
0: Pilasi wa
2: yantariyana. Muso
0: ma. Pilasi wa yantariyana. Vila qui annexe tiri.
2: Eh, Amusoma.
0: Monsieur Amusoma.
2: Amusoma.
0: Qu'est-ce que
1: je dis?
2: Voilà, attends, je vais
1: vous dire.
0: 93 59 35 657 89 35 628 935 935 657 935 935 657 935 935 628 935 935
3: Yandi ni dara minidi na ngata ge ba yin da muwa mu wonga umma fala
4: ah kadi kala yi
3: ani mara di modo ni na hay jala ka ji tanga ji bar tema
4: ha ade ah
3: ala ka ji na tanga ji bar tema go
4: jidi moli tendo
3: hal ya ka ji na mu bande ya be
4: drama feu
3: ka ha di ko ni sa ya nyo
4: nyo
3: mara wo ga bu mbat ma ti ken da bilin ga bu
4: aha
3: giswar nde mbara nde tonu
4: nam
3: tam na reisa gina ma galina kelefe ko sanda saboke e fara kaman de gomma yembe abe e fara ala mali e to fara
4: nam
3: e na kuru dera e na beti ba folo mbana na nga fala na won am na ba ma wa folo
4: nam
3: ana antam ala mali gina na ganna
4: nam
3: Nagina nan nanyi da bayi ki wadi ni labda na fenyi.
4: Mhm.
3: Di te barimbe.
4: Naam.
3: A adam mali ayina na.
4: Naam.
3: A mbam barimbe bela gato ngombara safari nkanu mba woka katumbe.
4: Eh.
3: Mbara gigina so waira waka ya ti mgbata ma wambi na ngatra woto ina iki yena waka disposition.
4: Naam.
3: Ayati mgbata ma alamali la ba wapa harap. Ala mali nanna ala ntambali na ganna na gine na nyirabe
4: mhm
3: bayo bogono angaira no
4: nam
3: ngayo mbari gume di mutuga manga guguma konan danda gaiki igunda kolon danda ganna bera mbanga bangife mani gaji nya mani gaji ki kenna masaga de kadi gina rafe yala nga fara kinu mbar faga rafe yala ndem ba ganin tasin ganga bangife Tana matomo sono ginana matomo sono ngala ma ga do yi kame ko ma tana matomo faka mulam ma ga do yi kame ko ma
4: nam
3: na na yi gina sen ana yi gina ra so yi ko era adam ana go da fa ginana ga neki
4: nam
3: ana yi gina sen afo era ne mi samane
4: nam
3: paske ma yi gina ga iki an al a ina lan gina ndiran an nam ba dai di keren na kan soto koy
4: nam
3: afali fala ma fanki dira ibarato
4: nam
3: awani mi safirin nan kun sara gi kame ma gi kame na gi ginare su waji to era de
4: fe fe fe
3: ginan yan ga wani mara sindi amura ba ma
4: mhm
3: tam kun wa to na da ma men na sindi han won ga bore fangu ira men man bilen ma
0: tabarikala 628 na ya bi ma ya bar ge akhli na akhli ma barna fala 628 93 59 ndeita na nyia 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 nana kan nakin tan nan jara ya rabiba ma keke ingamara na binja ba ingamara suma ngina fala be ya
4: nam
0: nga mai re ma fi ma mi ku matandi ma
4: nam
0: diembe sanu watinde
4: mhm
0: gina na gamfaqi khakhli manara
4: nam
0: akuluma imembe
4: nam
0: afriandi
4: mhm
0: ina gena rafeu na imma situation tankulunka na yire na ngwanyi ngwanyi nara kono ngwanyi famara di
4: mhm
0: ngina na
4: nse go bid na mbegu
0: no
4: ko ngbe mara
0: ngbe mara
4: mhm
0: idiema ne ngabangife nyara for no mana comprendre
4: mhm
0: ina matandi molindira ana findi fira dami barsaima
4: yo
0: imembe
4: mhm
0: mri nganda ga isoto ira fama dangi fe sebir na noma tantandi
4: nam
0: kono abafe tantai ku imuna raba ma khurta riyaradi
4: mhm
0: ima raba ma wasunte ya fanna
4: mm-hmm.
0: alku ina kasi agasi
4: nam
0: situation na ra khoroko
4: mhm
0: me danna ga ilangi munangi
4: mhm
0: kagili na gam minigi bangi fe kui
4: nam
0: na fa nga ma senga mebetu ki ti ki dok ne keliti de
4: nam
0: lo ko na ga mutura
4: ka
0: fegbata so wonu igineta ja isa manetandi
4: nam
0: tanayo mu na ma basa na wanye falafine ba
4: nam.
0: A kolon fe na kanare gina ga gili bo mo li na na tanan do ga ma kalkile da ba nye fu sana ga fa amma fa resulta fa so to nye fu kambira ye membe etanga di bari na ga ti kanke mo li ndira ma fi di binje biyera ma fi di sesera fa fi di ya wasida
4: nam
0: namu da na kide ari ntan to mo fa
4: kono ifa mo di bari
0: ta kolon kama ra tonu di gurta ya lon ta adi
4: to
0: mun tam mina fe ku ilu
4: nguru gure fa ire fa ngena
0: ngena adi na ngena
4: nguru gure fa ngena
0: ngena na na na na na na kolon mugru ki
4: ah iguru ya ci
0: nga kolon mugru
4: fa ngena ma
0: kolon fen ne nabila nangara di enam fimma ira me nani ra ba mo namara ba mo bilin jagori
2: e lai do no neni e de kapala d'abord un da juron do di ki kolon gidan
0: ruwa ne fa na na fa nga ba di sa fe situation
2: no wa ne no kolon ba lai do no e fa fe gidan na kana e no kha me nyam me bo re yuge kolon
0: ira
2: ra mo ri gidan nyam ri mo gine fe ma aha aha di
0: ba di
2: e pi na ki na ga gidan na ga fa fe na ki aha ka sali kolon ri na ra go ana ma fade aso kame harge
0: ho ne wa gine fri ya ne ho ma ne ga discours na ya
2: anye
0: ayo ta ga discours na na ki
2: ana ma fade gine harge ho iyo iyo iyo iyo
0: gine wa bu gine wa bu
4: de gine ngalen ko ma gira didi ngalen ko
2: ma enon na bore enon na gine na walse
4: ana ga di dom fe ne
2: e fili na walse
4: ga di mna ba
2: iyo
4: adon
2: iyo
4: ma di ma tan di
2: iyo
4: ma be
2: iyo
4: in ko mo na na ma to ma
2: na
4: te ma sembe be o ma na ko ma ga di be wa ga to ga sa ga sa
2: ba mo frère ye mo frère ye I ga dem ba ya ra ga tak ki na ga harmonie na ga na o ga ban ki kwi a se fa ni ne na na ne ki yan di continue na ma afle ingabe ingana rago imuno mana fle dem ki beten gabe alo ma di afle ma mbeki na ga donc afle ingabe na
0: ko ma ni bay de
2: mama mara ki sa ga so ji gine yi a ga bilen kharira I tantoara in was ga fe lo yo lo in was kel fe be lo yo lo donc nafle ingabe Kapal ma katolbo ka 628 ba 93 59 35 julo awatra ka 666 93 59 35 awra ka 657 93 59 35 aha
0: ober tourner han ober fama biria
4: non
0: nyinam faleya c'est fou les c'est farma akimbeli c'est farma c'est mo ko ko dunia ma I wasu yira dira alu agbima dinge yo mutimara imembe kono nga falebe sumari
4: nam
0: ginana ga konkori sa masanya kiri fendima na felamba mulamba igalara konkori na kan saga na kadoga san na febetema
4: nam
0: na occasion mima na masemane be karima
4: nam
0: ara mito gone Itam fisil lombali, itan yete kuluntari, itan nuntang, kafingaran fi, uno mburura, wundo ko heri na kankui, asabu kile kumba na ma. Imembe, nundi, iba nara baki, nundi nara, me ala na ifamba ya amari ghe akayimo li ifanaba. Imembe, ndaka be anamasi angagasi. Anuama angama mente metiri, seru kita.
5: Aila emission.
0: Mba.
5: Allô?
0: Nous allons faire du kéta, et nous allons faire
5: du kéta. Voilà, nous allons faire du kéta. Sur le mal.
0: Entre le mal, on est là.
5: Émission radiale, depuis la vie, nous allons faire du
0: kéta.
5: Mba. Émission radiale,
0: mais.
5: Alors, je vais dire que l'anglais est mon frère, l'anglais est là. L'anglais est là. Si vous avez dit que vous avez dit que
0: vous
5: avez dit que vous avez dit que vous
0: avez
5: dit que vous avez dit que vous avez dit que yamani elale na alala aite aite me iba foku yake force di sisime me odi
0: mba
5: anu kuma zorondi yamani ngana odi sabule na mbulodi sisime mose kula bi pa ko adi bara kuna soro menta mini wula adi ani muso muso do fana di vive kata muso do tala ni ma ke bola na bulo Pablo, I am a lady, not a lady.
0: Mhm.
5: You know, Monerama,
0: mhm. Barca, Sadou Keita, il m'a demandé ça. 628 93 59 35. 666 93 59 35. 657 93 59 35. 628 935 935. 666 935 935. 657 935 935. Mm-hmm. Bernadette. Mm-hmm. Et Radi Nantanako. Mm-hmm. Ntamourouko. Mm-hmm. Konato. Mm-hmm. Dinero Nare. Mm-hmm. Aitangui mura sabatima mm-hmm. Mume imagine atanadi mm-hmm. Mena ma semene benga baro wende fala
2: Yusuf Konde ye
0: yeah, Yusuf Konde
2: al
0: mhm imembe mm-hmm. Na ma semene na be mhm mba wonga kontrol tungu mhm ginena ga awa makame ko manu mhm ma bana ga atteku ina do na
2: mikina madam Konde apa
0: madam Konde
6: allo
0: madam Konde
6: Allah salam alaikum.
0: Wa alaikum salam tanamuna.
6: Tanayo mu ya tanamuna ala.
0: Ma ko bi falaka be tode ka.
6: Ade te mu se fala banya langa donga na ma kono na ya ngu tode. Na oto ya.
0: Iyo.
6: Sumare sumare.
0: Ah na na aha.
6: Aga umbe.
0: Mba.
6: Mara ga mara odi sere bi de gabu.
0: Awa ire.
6: Gaidi do wala an fala fala sumare benne de rago.
0: Iyo.
6: Dinu boy mu goma engave
0: adi
6: ibara gabirin falade wala mu gade nan fa lebar na fala lamma iwo yang kina kai adi um emisu mai misan na me har ya jinati
0: iyo
6: diwo ma ingabe don ya sabar ji ya tara
0: iyo
6: dirar yan nan enga sayinan umma
0: iyo
6: an waya ga ta kana musigon di maka na mane
0: iyo
6: donc aga tuliti emisan na wala kan fala ka gabiranga fora wa enfani fala da ha Il n'a pas mis bourre de n'agne.
0: Yo.
6: Donc, on a un tour. Ma chérie Coco.
0: Ah ben, Coco, non.
2: Allez, chérie Coco. Tu parles.
6: Ah, voilà, ma.
2: Ah,
6: ah. On a un bain, mais c'est la matinée.
2: Ah, wa.
6: Oh, elle a un tour.
7: Madame Kwande, maman, ya.
6: Ah, wa.
7: Ah, voilà, il y a de ma kende, nida. Mourine Walsa Mane, l'aide-nous.
0: 628 93 59 35. 666 93 59 35. 657 93 59 35. 628 935 935. 666 935 935. 657 935 935. On a fait qu'il y a un peu de temps. Je suis là.
7: Non, voilà. Je
0: suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je Amu sese kanarima o na fanyi amu sese kanarima ayibinyari amu sese kanamima adibare ribe na sese kanarima anya mudibare ribe kona nyang ira fangi
2: eh lai duno ntakabule ba
0: ndara meki mama duba mama duba
8: we hello
0: eh salama enu wali e mogulife minde
8: ni tisu kitena
0: awa mukutul matigira Yo.
8: No biring abu ma otan ni kaya gimatay matay.
0: Nandi.
8: Ndan nangando ife abu ma.
0: Yo.
8: Yako loro kamera kini na inka sa inyan abu ma.
0: Yo.
8: Kasali irafan kini ma.
0: Mhm.
8: Kasali irafan ido kini ma.
0: Yo.
8: Ora galina ma.
0: Mama riba. Mama riba.
8: Am fatu wodi.
0: Mhm.
8: Nga bangay nan fi nga xani mene u ben nga fara de o nga do ro gire gire.
0: Mhm.
8: Ha me mo lamba e renga wo ngwe la bi lo be afala na nga ma me di ti ga sa ko.
0: Mhm.
8: Nga ke ke to ha ma a ya ri go so so ma a so a hadi da.
0: Mhm.
8: Mhm. Tama ga ke na ma go ro la fi na ga ma.
0: Mhm.
8: A qui ne va pas finir à le mara parce que Michel Mia est né à Kamela à Ginevani Nando, son là à nous faire.
0: Ah non, madame.
8: Donc, je voulais dire que la caméra qui ne fait pas,
0: Wo mbar mi fi nam fala fi
7: yo
0: bar mi biri no aka comportement na yo ma bore yanki manama
7: aha
0: na gan nafa
7: nam
0: wo nafala
7: itanga
0: histoire ma rafiu ala gane may ngama
7: yo
0: amu duniye
7: nam
0: nayine kama yo kama duniye
7: aha
0: alna may lu position de ma
7: nam
0: korokoy kui
7: aha
0: gerefa na ga niema ira shuara ba ira gine anu ngatagi fe korokoy yo mu dangara duniye
7: yo
0: I membe
7: aha
0: ini ira gine tungu Nagambiri kulung,
7: nam.
0: Afindi non gida, afindi gulera,
7: nam.
0: Ema nebe barkatari nira, ina toko ito itiri,
7: nam.
0: Iwayama, ibarine, inangereki,
7: nam.
0: Mikufora boki inanya, umufote tadi.
7: Yo.
0: Banda nyana, mikira bengita anara,
7: nam.
0: Imembe,
7: nam.
0: Kere nanara, afire yandi, itangine,
7: nam.
0: Ibara disoto, Ira akili nana, febri mfangima,
7: nam.
0: Ira adi kame, ina gabe,
7: nam.
0: Nda madi, Agina yo tungu problem yo mo
7: yo
0: ira khali nan nan na to me kali ibaringe anagati asanyigun anaga migon migon tina migon tina bula woni ira gine ga duniya ranyo na gine ra fay makyo ki ngara die nan pema
7: khasali
0: khasali iturma
7: ana atande khasali sari ya yati ala gundia kolong gine ibara chuna ibara die dogo na fang inima ingana ga no ya ira ni bana tangafira na men tondi Wana fagara
0: somare somare nsinge na falebe mege mu gine dogoma ingabe a dogoma yetena
7: yo
0: ndan na kulun na gifita na imembe
7: nam
0: nan se falaki wona situation na kankui
7: nam
0: imembe wona situation na kankui
7: nam
0: nta ma falobe yi gi xame ana gi gine fi muna falebe lo kiri
7: nam
0: na yi na ube aga falanga be nga ina kan na bama mi matandiri
7: yo
0: fe no akia given fe
7: nam
0: Kobiri. Gira Sofi.
7: Nam.
0: Kobiri. Nyam muno ma loje den na den nare. Ibara kompra.
7: Nam.
0: Nkata manga bangi fi.
7: Nam.
0: Itim fe inga ga wa gira. Iga abonye sa. Ali mufa na fera ba na faibe na ngife iga fala be muti.
7: Le de inondi.
0: E membe.
7: Inondi le menda.
0: Afala fe.
7: Nam.
0: Ginera lube a ginera siga. Ne fa ginera. Kaya fala inga be a gine itanga lube ginega siga inga mane be karima na mba mubiri nga siga
2: gine
0: bata nanara na kanu na kirimara na manabe paske
9: ina yine mo li fein ibi nga matandi inga fama na kulunde na ga mbara maditi feira na ga mufa abara ngugo nguira batu me yire ta mura fama parce que kama no aga gine singi na ga na bange he isabari itana na fama kononga na irago alu ngai fein wallahi na turu yai sofe e manen be gam furakne ba na fein ke den na ga na du na ne turu muna woni itaji kanto manto ma yanyina na ko na songi mita na ngoi
10: pe alu ko komo so iba
9: tsaga ah isabari
10: alu ko komo so iba tsaga iba sa tangi le fa tsaga
9: no i turu manen
10: na mo ga koko bo le fa
9: kame ga strategi na gina na ga mura fa me ga imuna na ga koko bo fa
10: abo ne de ndia
9: ga mama yo
10: ndia ga so
9: yo no me mo koko bo ma gina ma ai to wa mama to ve kai kumi ya kwa mu nyaku ya bo ma sinde mpa sa fe ra fe ma ndan to wa ma yo ma kinna mangas na mangara ya gi na kele wali de nafa ma gina singe yi de gina sifri ya ni na ke na kele kana makat ni sabari be na ma sem ma yi be a ga mu ru mu na mbe na gina do na du ona ka na fa la fi ni mar mar na na pe yo ma gina da wi na ra a ma ne be na ga he nga he na fa ma ku ibar fi faira bambe kono na kameta na kai kinga kelbe ba da muturu sotoma gi ga yi mumma ka de ban si ba bar na ba a ga yi mumma amu ga yi mangumma amu ma yere yere ma amu ngani ma restaurant amu ngani maiki amu ngani maiki itam fi nima koloran nanna ikel mane yetela na kame fa mo ne nanna kiko men ga ba muno ma fa de na la ri tamma ma di bar matandi parce que problem na de da kai dinje me fi a ga di la danger nara mikibe naga kolombar mikife na kanare imembe 628 83 59
10: 35 686 83 59 35 et ces facultés, les facultés, là, il faut les marier. Non, comme bon, hé, dans la voie d'ambé, on a fait le bimbe, à la ding, à la ring, à la fin, il y a une
9: année, il y a une année, il y a
11: une
9: année,
11: il y a une année, il y a une année, il y a une année, il y a une année, il y a une année, il y a une année, il y a une année, il y a une année, il y a une année, il y a une année, il y a une année, il y a une a nokoro lelo anwo lokoro lanye hu egen enia hu elhage edaga bo second no di waloma la do no gigine anya hu di parce que ha yidi na kaiki dume dinar sidi awa ma fe na gba ku fe na ma c'est à dire alu a ha dume di ya
9: agine iyo anana
11: agine firi ndoko na e won bi da koron gine kiren problem na neke atoje gine firi ndoko fe neke biri wa ma a hara fan khamema donc biri soma amina gbeke ya aha awa lokonde na alisono gine falu die falu kamemu be ibarato donc woni fera bama ngine fi fema ngine sa ka fema karamu ngine fi fema dima gimu gira ba ha mu gira ba ha i sebiri na ba na afa makina kai sebiri na ba ha fanaki beni i ga gine gbete mo
9: nga nga ibaro huko kai tan shuara ke lolo kon tan nu gine tan tagi ga la fi ke nan na gine na ganna kin
11: na ya na gine a de gine kering ina na sense i mu firi an de fema
9: i bara me
10: gamene meni tapi ma
9: meme i mumbe kai ya fu na gine yo fe mira ya gima nga kan na gine fe atana shiga mai dana gamba ya gadi pasi amra fama
11: gine nde na na anu se
9: amra fama
11: adoko mane
9: ba se mun nun togi
11: pe a se mun nun togi abara fa de
9: ba ba ba ke fe na
11: pe ate
9: mo baro binna ngal khaybu utan nakay na umatul matira mom frère ifa fi na kan nabi mu na kan gita ki ibe ibara ramme i ga gine ya ti singi ibara ramme amatu linge ku anwa fari na kam faybe mu tan do khakhli mu bar na so yi auditeur e fambar we ibar ni khakhli ramme i ga amatu yomu nan tambe den na kam falaki yomu sumarebe yomu na bernadette be yomuna mamadu baba be yomuna madan konde be yomuna yusuf konde be yomuna saidu keta be yomuna maka kebe yona denda kay nagam bir musato ki ala bar solution fi ma amato ki ga ru ni ragine fatam fi nanna strategy daba na kan ye munu mafatan ki ga ru ni nga fatam fi nanna strategy daba alko na mafatan ka kamelu shuwa garaba itan ni ga gine ta ja akonto filigbo alaka kama bi ntangama khalatin wum famu murtidi wati betera wassalam.

0: tabarikala alhamdulillah rabbil alamin mo bor binna lang xebu utan ngi tulmati mura kilfi be ma do fi da sigirina katra bi dabula mamuna nanan ku ani commune wu yahi nanna ko nakir bi kilfi kasama han transisi mo bor xebu ora emission nangli do buriya mo bor xebu mo bara do awuraba yibohi alaha kimbili anna ma jiri subbi ka ayfu ka ay kulunge koy may tulumalo nanna anna badudo men to ko bado sinyo ya bado ka namra ma kondo bratu kay din ma keke na fanke buri katrabi babila kabinema madame konde be a musa nambitu sumare nanabe ba ndi khlima la sumare wala donc wala nakki et puis mbargine fambi mbargine bi jisa ni tam didi andidi sender mandidi khono ko makona ha khone musisi kana mantama musisi ape musisi nan kana kantama ah sumare
1: ala nam
0: mari khaybu tana mima
1: tana yum
0: dimba yakko
1: alhamdulillah
0: awa
1: tana nana awa o ngayre
0: machine nayi alhamdulillah nga
1: bu don tana tiri
0: nga ala shugo shago ito na fuli shotoma madam konde nan sabura ha madam konde ha adama kende nara fam ngi fanyi nara a kulu birina shobe machine mam ribe ndina na nafa mane ha ina mem ram konde atambu ndi konde mara amuri nan konde ra temu ndi nanam famba na kam famba muna tankulu me kamara ala mitam findi mbira na kam fam ito mu faisti na mu faiti na bura mu fam u mako ya gine barfa tugula zinye
2: marsa de bevi
0: ah marsa de bevi ça va hein ah tu donc
2: de bevi
0: de be
2: vi
1: faut te rien n'a qui
3: rien mon faut te colon
1: faut te même mon bare une
0: aha marseille de b
2: marcel mara de massa aha
1: allo ma de massi
2: et puis ton aki qui mi katana massa na kaneki ha a signification arago
0: ha
2: io
0: a missi
2: ama colon de colon
0: ah eh ama
2: et ton aki ah de ya et leta
0: to mai ta mangé na ma massa
2: aha
0: le toma ina re massa massagi ah massa degbevi ni
2: ah degbevi
1: vi
0: ah ça donc attends c'est la vie quoi
1: tu sois école nek
0: ah
1: tu sois école nek
0: na
2: ah
1: wala konde
0: wasa tarimko nda
1: nam
0: itan na ramuti na kulu
1: wala kulu kulu
0: itan na rama ah ala kimanu la ganna baybelo na kay nanam flama
1: nam
0: itan na ngiki ka alanta magornu mo bari yira na famanenu ki fanyira kono ni tananto
1: na tu tanga matu dala na tu
0: aden to monta na tananto a kulu dia reta mbar mena manga kulu
1: yo
0: abar bo kya vira maha
1: nam
0: mara mo fa mba kulu nga nara e bara
1: ko no fongi ma
0: a me reta me yo mo fira ba kumbe
2: e adi
1: e isa bari ko
0: so ko ina ina ki mushe shira ba kumbe nga nko de bangi ko de bangi Je bangi ngo.
2: Barka.
0: Barka.
2: No.
0: Sei no mama escort.
2: Be ejele na.
1: Ina mama be.
2: Tai prena.
1: Bini be ja basi.
2: Ah, mapo. Ah, mapo got you ke. Na sumare.
1: Nam.
2: Lai du no ye.
1: Ah.
2: Ngo wal baya.
1: Nam, yo.
2: E ga gati. Me jur batim ma.
0: Ah, lai du no. Ah, ko bi ka yi nan tanna.
1: Nam. Ngo ga.
2: Jur multi.
1: Mu ya wonga.
2: Ta ne ka bot radio sole FM ma wo pri ma hlo ko ka klika. Belo pe kre 93.5 atana ga ke ka ka tuga ka ka lu ka emission e yo la hu. Mu ke ali ali ngo pa ariman ba. Ariman ma ne papa ba ma hlo bo lai du no ka ma ta boy.
0: Problem yo na.
2: Fakas pele ye ga pa ne
0: ga. Na sia ire.
2: Ina
0: na sia na. Mu ba na ma hor mam ba ma. A ke ka na da ma su fa ngoyi.
1: Ah,
0: la
1: de Oh, wa di bare se be ne ko xamata
2: agne
3: agne
2: agne gitam bare xamete agne
1: ila
2: fere
1: na
2: agne
1: ila
2: ma
1: ngal agne agne agne agne ba di am bare na ci dina mo
3: na agne na munna na munna
2: agne amira
3: nganga mari munta
2: la agne
3: ten ten ten ten tan na mara
2: agne
3: na gi munta mbara yo di ila yo rabbi dunyan ka tagi me ga ma ne mum ba ko nanga tan ko lo Mam c'est la ma femme colo.
1: Vous avez même pas
3: Minaya ma.
1: On dit moi c'est qui?
3: Ah des noms d'hier mara. Nafiri nafira.
1: Dinga nafiri.
3: Nah.
1: Dinga nafiri.
3: Nafiri tu mira.
1: Diva.
3: On
1: a monté.
3: On a tourné non.
1: Ah.
3: On a non bougé. On m'a mangé.
1: Nam.
3: Affaire ne.
1: Laloué.
3: Laloué. Simiti laloué. Amdalai. Dar salam.
1: La tête tu m'as tourné.
3: Neri la tête est sortie. Nere ni lora kui ala gane mema
1: amen
3: ala ga yafima
1: amen
3: mangera santungui na masim fine anyo na population ma afina ganna bahi atanandiri mbono ma information na gam fidema mere ngongo ma yingi tumbu na rangi ki akoma ne akani ngiri bete
1: yo
3: lagina kara kulu anyo ge na rangi ki atone nara
1: namu
3: ibarame bohi na ngima a fini 5 mètres 10 mètres ou 15 mètres là ñogé biñ ko ma meni asana
1: namu adessé
3: adessé kono sana gasana ali mana akuybar yalla tout le sendé nana machine machine dé nana né fansa manena ñogé na sa e fa machine na e ma dengé e ma dengé e ma dengé na ma dengé na kan nakki na fama wuyé yindé nan na mini di na gangli gaz na gaz na kan nakki na fam fin fini mana sira na kam muna fay nana
1: jusi la guiné bé
3: na kan jusi na fa la guiné bé ba ya ma konto fleki e onwa ma a ko fe na sa wu tokui akani amukoma aman lo ma meni ne
1: yo
3: ana ya mana ndé manu alo kodwari na yang benu bo ibé
1: yo
3: kono kodwar araba ikine uma premier ministre siga aito ama sabe ne benyang bo dangi fe ngumbira ikine
1: Yeah.
3: Ina wali na mwoni nana Fuhu ngana information sa ya matuli Bori na nga Bori na njema Asa kui Ayala ayala nkima Inu furte ina mfama wali di Ba furte ifane Inaka sanayibe Inaka amatu Wali la akara bakana re Nagan nabari Vrema ala ka umfama nyondoma Ala ku Dena kama ikibartudi Jibari ika tofa Ala ku nyugi ika sigameni Bari ika afe barabara haa mba kaprefa aluko yuge skasiga meni kona krita na fente fi ana fente fi me isa ganyi pa yuge mu koma sigade na munasi ne na mar yuge fandu tuti dera akulo na ganna raba una fala na kamura bari alo mu na fala
2: la dulo e wala bonge a sukala kama kinye boma kaka gulunga kama ninda nanu awa hibul ngi hitre hibul ngi hitre go gumu namu ne namu ya balma ehielu dar es salam ke nange ye kala yoro epuna programme no wangu na ye bi ya be elina i enu akpelabo elina edi pelabo epuna wala ega ple guru ka ye kala kaka guru nga kama galati hakle de ka galati hege de dia pleta pala na ma bareto de kala o ya me wo kala na bu hakle de kala garana aha menu ala nye lila gara kaka guru kama galati dolo li parce que djulun ni halga no adie de dalwa da galati pona giba aha est-ce que wo paquet ya plenye dar salam we e galati ma halbo kona kri kama ye kana kona kri ka kule purple ya baka ka gor nga kama likid kama agalati de dalu wa kana ba da de dan no ati tele de galapu ju galati apuju kaka gor nga kama lu wa ta kaba zige awa ya gbal ma lu ka paquet kule na no ki paquet kule na e ka pa ko ma tre ngolo la kine lo ni po yete la netemal ba toba parce que ka pa ka hani nu apan wono e nu ma pa nga palma otoma ama kaka goro kama julbe tre e lay duno
3: simare
1: nam
3: va ngandi diko
1: ntang ngono wala president ma ama ya dumbuya ki vain Nyema avant d'en yafa akulon atufa pouvoir colonel lan naranda de ka mvanda te colonel brado no avant d'en lu colonel parce que général ha enta na colonel ne yanda katam famant te général bra même
3: yo
1: e wumbra ira ma signe konsa
3: yo
1: ina ma signe na ki
3: yo
1: le gine kalam ma kan colon
3: yo
1: ñu gi
3: yo
1: yushina ma
3: yo
1: wonta peuple be
3: yo
1: ayusiki gbete nana
3: yo
1: ala manara bale ko nan tonefa mo de umbe
3: yo
1: ah aluko na ko ma wule wara
3: yo
1: tike se ka fe la la ma fe na dan fi
3: yo
1: mengese bara kan fere tungu ni tamfa ma
3: na
1: ni maluko ma wule ga ba se ka fe
3: yo
1: ato to fari ni memu shogo
3: yo
1: haya tu ne mu fa sa
3: dambile yo mu fa ko
1: tu ne mu fa ta
3: ne mu fa ko
1: donc ne fere man tin ko te fili ko
3: yo
1: donc na to ne ki ne programme e sare pinga ti krara
3: o
1: me de to
3: o
1: me de tina ko ne mengese ya programme fama ne ba de
3: be
1: ne moi mais soulay na ba fi mu mu lo fela ko bade ko na programme nten sare fama ba de ne ki
3: ne wali folo fi
1: awatan
3: ne ki na na gara ba
1: tan ne ki
3: o kakan ka kenya wulima man sakadu ma ta manke
1: nam
3: ala ta mamra kuma be ban ba li teja sere malali kela
1: nam
3: abana ka yoro dagbe wuleto kumra yede
1: eh
3: ku menta minenya akantro
1: nam
3: anna to ku menkela ayai sina kalia juna ala ko wiyeke ka jira lagine kala kunya matuni kwa tekela ben kono koko wadi
1: nam
3: yoro ile kakan kala da yoro do tono ala
1: nam
3: ba wiye menye bolado nanka ma ku gazi udise kura yere fanandila o men wuri wudi farando ri recuperer kabla bouteille kono udi ke fendi men da ke jamana kono ndi muna fanso dana anna kabine meni for septique akuran produit la
1: nam
3: anna kabine mena agaz mena bola
1: nam
3: ukala mwoma heredi nala bra ke ni subra ke jamana do yeye uita ile tunkabu antani di me abela dana yo la dantoli ka ke nyonyo ndi adi ka ke yoro di dimse ni kamre ni di se wala famme mo bay jere di se wala fana ka wajiri di lan ka kuluke menda ke fasu di sila dana nyamen ka menda ke jamana di sira bena funye information di moima moyi yo wulo ba be kon rofline moyi nyakene akoka kanka kenyama
1: tumare
3: alaysmare debar ga ngambi
1: nam
3: ye xamé na ngiki ana ha gine bar marié kono sané ra marié
1: ala futi sabati
3: sané ra marié atana ni temé de réviser ma a tout temé de réviser han temé na ga kharana a gé na nana na ga fami na ga fala na a di tam ko fayni da mo ga di gine fi na wati ma ana ga ti ana ga di fi kono angamunu wa ma fiu
1: nam
3: akana di fi nan gine no kame ga mariage gambi bar di gine kiri soto di gine na gambar soto kafa na di soto
1: nam
3: nan ye sulu firi naiki amudi bate bari
1: eh
3: kono e loje de na re gine ba nan na bangi fi gine ma amam fa binye tungo afia amori ma ama sabra na non dinara ibar findi tu mugadi singira
1: nam
3: ina mugadi mariye mubari fi ma imam famali awali soto
1: subut
3: nanga kamenga nanam fafaki fakiri fi kharira
1: nam
3: atufaki anun kuti nam faki kuti munduara anun jine bete nam faki ana hadi ba no anun fangita munde mu isokmani yi gine fi manetin yi gine fi manay mutin kay mu gine fi ka lam fakhaira mu hakelube ana denna ngi ki mafa fakha sabu nyano makilima ba faari do na re anu yiginera abare yigine ginani na walidi kono khamena ga telefoni tungu na ga ga gine khili anaga na den na ga kyananga bar fa problem betera di ananga bar fa problem betera anaga na expliquer aga gine be ito fa bangi anaga a nga na mfaki kyanu gine afu nga fi aga mafin aga faga fi findi ntoni na findi a fagera ana tangui nan naki a parce que a dayori tandi bari folo ko jinena ma ala nen wi gadi bari folo khamema bari me ay lan ne gay afunga fi gine singi na gabe ana gabali amara kono ali say gine fi ma amuluma bede amuluma be tandi na rafi yire gote fi na wayanyi amugo no khamema amugo na matu amugo na matina aga ya mori bir na bahi na wayin tin fara na bara khamesa na dinde aga khili bara nyere na fayi gine fenya munu mai gine singi na kake ha mu kata alu mbala me fe nenna nun fanya na den na ngiki kai gine tungu ya na gafi manwa magire na kangwa mafunga to afalage afunga tungu anaga na fandi di fankoro ana donc nga fa radio soleil nga fa lo be o gara a fa la yama be yama kan nasi nla nga na kan na ba ibara me nangana kanda bangwa isu maida ngwa isu nga ida sina kama dangi bersaku ya prema nga falman kawi ngwa ina ida
2: laidu no
3: yo
2: kwe prima akati
3: yo
2: kanga kabel to radio sole fm mahle ne kanye pa ku ka ba ye kwe aprima kwe aprima le mahle bo e ka neno da ma kol tru ye la kol ka di kwi akama revision e ka ga ale juro ma kol ha ke juro akpe la kol Betik ajuru amo la kulba ya bon wonwa ne no wonwa de mangai de ma no lele baya kwa ho ma pe ha kwa ma ho pe kukobo akagya kwa mai e kulu nen nge he be e katine no wen wal kama donc e dudu nen he maria stere probati nenu nan ese e katijuru no wonwa kle ba juyo nenu nan ese ya mangai ma a Yamaha, balalakli kan e woka neno ya agbalma e balalakli hege e dagasli po yama e wol e kagati yaba e mo yama wa yama jron neno wanwa di e jron banye ehele kele ba e totina ba kwa e kaya kulozro do mahara po kulozro no wokuye malope kele e makba nga tuma e kukaba e lahu neno nan e penongwa e kolokwale e dagasli no po durkle atere yala ko matre de pas du loga clan no nyed ga ko ko la me haba ba ki anyi gula me haba tre pour ba nyi yala woni ko no e dakbal tre de pas no dona ba di yelo nena ya ba no e julo no ne ahie leta anene hele apala panye e mo anene no e ka ti no ne ba gulo kena no we ka penali ya ba mo mai ma mo panye nga mo aneno nyi ye ma voyeli la blu ale enia kaye kede enia kaye tina ne wala pada umbu ya yakama one no nyepo antuka una plimana juru wanwe nga hai lana ema nye vekele ema hwale elve ema hwale elitina ele wala lana ema nye una apli kele ya beba emoti ne emoti ma kwa juru ne etokpo huya ini ya tuli ema ne a wala pa problem takwene ema lebe pala ema nene kaya ezege pala kla ya paye ka wonyale ya batanti di pala nene e pala e wonyala parce que le bas rode ne emo yama enia wo lo dakbal ka ale ne ne mane akaloga e gbara to lo zro du ba yi wo pali gruba ti lo zro ka le kanye apa yaba hakle ne no ngomu de mawa yaba ile a juru kle bo yati fo pa ke makpele fo pa ke ma i donc diga mo ya pre wonwe wo pale ba parce que pre wonwe wo kati mais ya pa ma ele pala e nona hakle jo no kwe aplima Eh huama enene yega yangene e palai I aga yipo elone hu abakati enenu yal bulu est-ce que akenenu yal bulu aha ne kapa ne ngoma kapa huama I alala yipo elosu donc hakle kaka gurunga kama gurbo kuye roni e kapo matrabo kakle trabo ple mane egala kapa siri pake ku numero atra kapo
4: vous écoutez un programme en rediffusion
3: Tabarikala. Sumaresel nyokuma dima. Unyala taming mandinka ima. Keni, kamri nina matre wati mena lili tere musudu makrana kakra revision buluma. Akadini nkraha, dini mbana krana. Me dimsu nina mwika ye kafoku kamri meni ni kumo berebereli. Kumo disigi lalaka. Aika freke, aika idimsu taka dama. Me dimsu diama, akadimsu fudu. Me wati la madia naye bidek bideke me akoninka dimso fudu ne dimso faka bongelin taka di a dimso ma akumra nindi ni kema aku ayay la dinyoro teke ya ayewodo dimso ka dimso din te kilin sodon dimso kilin sodon kaito si wodo anamso korona da ke namso korona da kabo aibada anatola anada musudu da bulu aka dinkema akumira na amra na musudi nyafe yafudu ni mani mfudu nsile nane ni ndafe ni mani nta na bena mfama ya lonka foka sababu ya bone ili lido imi songuma kanje bi menkala uli na kela me muso na laluma wati mena musukurobana laluma wati mena ni ndimsuni aka tede musu folote luma musu folo bada di musu kilin sodo bada sangurum la kia dugure maso da kodo musu kuroba ka mema ni inti yako ane fie musu lita ala kumenda iketa
1: kabako
3: donk akadinti ya kili kwa bada na kwa ni musu bada na kwa ereta kumasi ya mwano kufa fudu
1: na
3: kema fimfo keka musu folo kili
1: nam
3: ufanantere baradia eh akunna branadi
1: nam
3: nana nem problem ni la ikotini kotini akumani kenyalo
1: mhm
3: ma mafimfo anye
1: nam
3: ayi don luma keka musu folo kili kalasi ah ibrahim nna brana musu di kufunya fudu kunimma fudu kuna sara kwa bora ndiliro
1: mhm
3: kuma wu akufo kumakan ka soso kufunye musu ninta ne de ni famé ni vraiment ala makulu sona yamma bi ne ni de fudu ne amusu fulo koko a ko problème te wodi akona ko ye musuta akwata ait atetu mrade ait na tulam lumaya luni mfale ka duma ka bunyata ka dile ma ko ile ni ne tale luni ndi me ile tana tola luni made funi wada musun na giya yoro gode ni tana tala me ke ala ka lon kila ka lon atemu so fe ba ala shwate
1: fe
3: aya fe ka la be akani me abra kono rofli ku moy ba kole anane sole ila uliro kana ka la mu ikoro ku sa mu ya dagbe oho abulo me mana kakan kabrike sumare
1: nam
3: mba weso yira
1: eh ladi no
3: nam
1: yakulun ntam mu blem mo tan detaay bi mo sono
3: musu
1: mo tan bi ngui faka
3: yo kamela kana siraba
1: ha bari akulun to mire de nana e ha de ha yare ma sige e ma kia kulun e ha de to ma vin de nan kui e na to na vi kui sono e nu mire ma langa fa e kan yitan jaguya mi sema ama kulun bangina kan naki a ha di kamuna tiki aha kulun sabu ina ganna gadira niveau de vie de toi gadira dira kire de toi afatan na gidana na gidana ga mirina na mais afatan agadi fanga diena galon nira atun tema di lonni ma ne bara fang tema di ga mirima e bara kulun tema di la fangi didima e ba dari khay do futira ali me bare boro kulun
3: do
1: kon sanse muluma na
3: nondi
1: ñila ka ñu ko massa mbay ba ngi tungu mbara su majinay katara bi ay madima madil may ba ngi fu madima katara bi ima i ra futi alako mon tollu ñu xoro yo da do wura ko no wuka vide ba de afayla on wuka de pi xam nga tan safa si betera ara su na vi na vi lungura ñe akku na tan fi betena na ku yi di xame di la ma ga min siraba ñe ndankire la ma bi fika wonga so
3: amera wayi fala e mo unta ma gore manama
1: waye
3: na so gira ba na ba manama na kan fala gibe
1: ade
3: na ira
1: na kan fala ma gawo manebe
3: ade na ma gawo unta me
1: awa awa ko
3: si khakhli na yira e khamena na sife khakhli na kanebe na nam fala ma odi ter khakhli na kanebe
1: non
3: di mo gibe be yo mo na mo gibe be
1: wayi fala ma gawo yoni
3: ah wala
1: e na ma se manya
3: atana na ki
1: wonga fala ji di be akham ala ala ma na ba geram fari ala rasin ande ma die agado ko eni gine so aflo ko tinere he gamariye hasa da ganda yiki ba nun dinu musfere woni rendi agabri sto ki masin angabe nda rinto yiki ni ko yiki sa ko dan lu ko yiki hafala ngaye ba ntadi mele may sabu da
3: khali abari bi mfalape inga khuimak tangi fe gine kere nga fera na gambar di kere nga sambari be di gine na gallu ma banki naska ma mgi bata na mwanye ba tamfe ndaki nara nyala kafornu nage ke tungo mami be
1: takun ye muna kame akun ye muna
3: pe inana mfalaki be aki anan naki
1: aki anan naki kona
3: dede
1: kona gine fe unu
3: aji
1: mudanga na kama
3: aji
1: akali mudanga na kama di kere nga aji
3: mudanga na kama nya solo vere na ikia musi barigi
1: abana mo bare ma umuna kolon
3: aha
1: kona sinde
3: aha
1: nta chama ya kunyima
3: iyo
1: ala gine tungu
3: iyo
1: ala gine tungu fu di gine fan unda ka su legalite gero mo ka ndaka me no mara di gine ma ngaka ababa ka ke jere de ba muta ngoyi nta baba ka de nta muoyi mbo ba mba di gine singe atara mo ka febi jere mo
3: la nyina nara
1: mba di gine singe
3: na fan
1: par la équipe centimètre et par la machine ben après moi faire bien gérer
3: moi
1: ça la mode
3: mba na
2: laidno
3: ayo
2: Jurani
3: na jurani ne
2: o palka manye
3: ni te wo mai
2: a ko na te
3: ki de goro go
2: o ho mun ne na e ho ha ba kana
3: yo
2: e yal blu e yal blu e ka gati ne wo ma ali ele nu pe pe pel ne ma ho ma me wo ma balaka ma pre mu mu kala ha kele be ha kele do gana balaka ma ade man nu wol wo ya na o lo di ya pel ma o wol la ka ya ni ki wol la ka e ma man ba gacha ba yen drono nye ngwa kwa nye ba ma harabu hakele ba yen gana ti akaka nongwal kaka mai ineno di ato elipa malkele ke eko matraka neno bo halga kwa lumai ya pa loda kwa lika ubi omo jie kalka halka kudo kalka halka ba pali na wajuru kakali ali ya pleti nongwa kala hakele ya gati ya hige na ya pabai paske transport wenye egbaba adagama nodibe adagama neno wo malta nongo kala abawia donc on wadi gamu manye e kanne banye ma aka e ka leba leba
3: na manemu e fola manama nemu
2: ko ha baba ngada
3: ina manemu di
2: lies do no gididi gi kamena kan won lexi
3: yo
2: a hafala ngabe na ba angajibe angaji sebilin kolo ba wari ash murabaha ha
3: kolo
2: ando nana tak aha flanga be nda eta no madu de be hanji logo kiwa in wa logo na ngomma kono wono mhi na safari mar khisa kan swayira amonga bakia bili a hay bili
3: manga fanda
2: ibaratu dak gi nta mane gididi murafanga makanu rafanu angama bene habum bogine gbete baki fe fase asode ahadira ano fa kolo nadi kere na tire khasie bilim buma ano fa kolo na na nadina wal destor kina re ana fangi na kay kitu ana bir stor kina re ano lamane nu afla paske didi khagine khay mamadi logo kere ama dai bira logo kere akana mane nu nade mama mamadi fa kasiri fibe
3: tabarkala
2: kana mama madi wani ga khame wasga gibe ala ka fere fiuma wasga gibe ginya mana gbetema ala ko o hano siri nde badi iyo gina nde rana e no madi bardi e no di kerem bari e no wasga de hanyefu hanyefu ala mo fagbete soyira e ala nana agine ra ina mundu na to na ha mama di bar
3: na bala to mar na ki ala to mar na ki ibar na falaka
2: iyo
3: wena sourire mais maiteki
2: we muge ngo we ma fure ndo ma chegira na fi ya bifa
3: awa ti a intere sumare
1: namu
3: dibar kono tare mu se nya ri fiti fiti ma asa di bui khaliyati
1: namu
3: gire singe na ngiki awa ma ga muri homa a kolunjati
1: namu
3: ajina ganye kindo ri ko makanunte ya namma
1: nam
3: mba to ifi ma banto fe
1: nam
3: nana ram bangi fe fala ko to kham mo fe no bangi fe mo fala ma
1: nam
3: afala kire
1: nam
3: akolo di medini la
1: yo
3: afri yande
1: aha
3: ala nam ma kitunguma
1: nam
3: tam ne nyala ko for wali ki mulangi me
1: nam
3: imanya ko
1: nam
3: ala
1: nam
3: atanan di fima
1: yo
3: abaka me
1: aha
3: atana fima
1: nam
3: amujinera amu kamera
1: nam
3: kono idi bari yaramo afindi sira
1: nam
3: inga kui
1: aha
3: ya matangi inga defie ibara si khasabi ndesoto ira kulu
1: nam
3: atina tina bole fama ne misadi
1: nam
3: ibara me gira me
1: nam
3: une solution non so vai
1: igbe solution
3: ah nanam fa
1: ah igbe solution
3: ngai na
1: nam
3: ikeli wonyi fa wonyi marati
1: nam
3: ngai ginefe bilengi ginera
1: nam
3: sani nye sani mua
1: nam
3: sani semen na rafi alama
1: nam
3: mbangi nam fema
1: nam
3: na dogona
1: nam
3: kaliyati magine nara nga rafira na dogona
1: nam
3: alali amunni rafu alko munu nga na fatan
1: nam
3: imembe alko na kolonko migi mugine dogma ingabe
1: nam
3: ima dogma ibababe adogma yete nambe
1: nam
3: kelo yobora ya mara fanyi munana
1: nam
3: turu ya isoma ama wokipeki temerima
1: nam
3: temerimu nilabula mana e hey, mama nafaya makono nga kilbi
1: nam
3: na nanga naka fatandi ba
1: nam
3: gire nana gire ya sebiri mfiye mama ikaidi naka igiki
1: nam
3: ba lingisa nyibulu kankobili shahira nyong
1: nyong
3: imembe kono jire na na imembe ki kena dunia sebiri nga luira ke fala mara nganya firi hake luibe dunia sebiri nga luira ilu manena imembe ana situasyon na anko akoroko ina to gine na falama dana ha muntan kena ngijife kui gine ta masemfe khamebe nondi ina ma gine fendi abara kira sabu kona muluma be amuluma be abara sesfe ramiri ndan na fendi kamera na masemmane be mba wayire martin amuluma be ina ga nga fin na fimma amuluma be
2: ina se na falama babe awali na fihi ma khi sadali
3: ahli sinde sabari ya alhamdulillah
1: ayyabari
3: alhamdulillah alhamdulillah
1: nam
3: never ever babe aganna mini walde
2: walu sabu ya sai ma ibu wal basona
3: ade
2: ngi dawde
3: ibara ibara sosete ne
2: iyo kolanta
3: kolanta kana wala ina ngira ah dai
2: do
3: Amen fulani ntin.
2: Ade ya.
3: Ala le ada bade ntalawo. Ha ko be mankanwo. Iba muso ya lola ka jere waso ko fo. Aka lo menke ko bo nablo. Ma nyevo na ndi maguya. Ni manya ko mane. Men na ire. Ko ya la fikir na kana yon wa mai fa ngoma parce que e mai sar ko e fa ndi kulu. Kana na kana wa yon ma fana to ngure aka ne ko.
2: Ade ya. Mono mani na ma ki to bo muska fo tita. Bona to ska se mene na ki.
3: Atungo. La femme a plein de
2: droits.
3: Et vous
2: avez
3: tiré à fin. Quand il y a si nana,
2: il y a un
3: peu de
2: temps. Il y a un peu de temps. Il
3: y a un peu de temps. Il y a un peu de
2: temps.
3: Il y a un peu de
2: temps. Il y a un
3: peu de temps. Il y a
2: un peu de temps. Il y a
1: un
3: peu de
0: temps. 93 59 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673 35 673
5: One wale na de.
1: Aha. Oh. Ibe like you go.
5: Ala gine di bar na handa fema.
1: Amina. Amina.
5: Ala sumare.
1: Nam.
5: Yandi ni de ala mini de na kata ge ba yin da mu an wonga un papala.
1: Ah, ka di ka lo ai.
5: Ani mara di mo na ni na ai. Jala ka di tanga di bar fema.
1: Ha, ade ah.
5: Ala gine ka na di bar fema go.
1: Jadi mo li tando.
5: Hali ya gine mo kan de ya de. Mbanana nga fala na wamma na ba mo wakolo
1: nam
5: ana antam ala wali gina na ganna
1: nam
5: na gina na nanyi da dai ki wodi la ba da tanyi
1: mhm
5: di te barinda
1: nam
5: ana wali gina na
1: nam
5: gambaran te da la gato gambara safari ta nun ba wo ka ka tunda
1: eh
5: mbara gigina so waira waati ma gata ma wambi na gata wata na iki yena waati disposition
1: nam
5: waati ma gata ma ala malira ba wo ka wara ala malina na
1: nam
5: ala ntambali na ganna na gina na nyira be
1: mhm
5: ba yo ko ona angaira no
1: nam
5: nda yo mbara gume di mutuga manga ko gumma konan danda kaiki igunda kolon danda ganna bela Mama bangise mami gajinya mami gajiki kemno masuk ada tadi gina rafe ala mba farakhi numbar paga rafe ala ndemba kanan ta singa mba bangise tana matua mosono gina na matua mosono ngalam maha doko jika me goma tana matua paga mula maha doko jika me goma
1: nam
5: nana yi gina sing ada yi gina raso yi fokera atam panegu bafa gina na ganeki
1: nam
5: ana yigi na fin afo ora mimi samane
1: nam
5: paske na yigi na aiti an an a ina lan gine ndran an namba ra ka ne ne diri dai di kere na kan so to koi
1: nam
5: afali fala ma fanki dira ibarato
1: nam
5: awan mimi sa firin na ngon sa ga ka ne ma ga be na yigi na re su aji to ora de
1: fe fe fe
5: ngon ga wa ni mara sindi amura ba ma
1: mhm
5: Don ko nwa to na da manan na sinde an wanga bore fangoira na mangilema
3: Tabarikala 628 na ya bi ma ya barge a gagli na gan na gagli ma barna fala 628 83 59 ndey tananiya 628 83 59 35 666 83 59 35 657 83 59 35 nana kan na kinta nan jara ya rabiba ma ke ke ingamara na binya ba ingamara suma yinyi na mfale beya
1: nam
3: nga ma ege ma fima miku ima tandima
1: nam
3: diembe sanu kwa tinde gine na kamfake kakakili manara
1: nam
3: akuluma imembe
1: nam
3: afri andi ina jena rafeu na ima situasyon tankulunka na yiri na ke mwanyi mwanyi nara kono mwanyi famara di
1: gine nse kwa bina mbeku
3: no
1: ko ngbe mara
3: ngbe mara idiya mane nga bangife nyoro for no mana comprendre ina matandi modi ndira ana findifira dami barsaima
1: yo
3: i membe mri nga na kai soto ira fama da ngife sebir na no matantandi
1: nam
3: kono abafe tantai ku imuna raba ma hurta riyaradi imara ba ma wasunte ya fanna alku ina kasi agasi
1: nam
3: situation na ra koroko medena ga ila ni munangi ka gili na gam mini gi banke fe kui
1: nam
3: na fa nga ma senga mebetu kiti ki do khine keliti de
1: nam
3: lo ko na gam mutura ka fe bata so woni gine ta ja isa mane tandi
1: nam
3: tana yo muna ma basa na wanye fala fe ne ba a kolon fe na kana ge gina la gili bo mo li na na tanan do ma kalkile da banye fu sana ga fa amam fa resulta fa so tanya fu ngambira
1: mhm
3: e membe
1: nam
3: e tanga di bari na ga ti kanke mo li ndira ma findi binje bijera ma findi sesera fa findi ya wasira
1: nam
3: namuda kana kide ali ntanto mo fa
1: ko no ifo mo di
3: ba kolo kama ra tolo bi gurta ya lonta adi
1: itanguru
3: ko mi na fe ku
1: inguru ko ifa ifa ngena
3: adi na mi
1: inguru ko ifa
3: ngena na mi na ama kolo mo ko ri
1: ah inguru ko yachi
3: nka kolo mo ko ri
1: ko
3: na fen ne na bila nangara die nam fimma irame nani la bama namara ba mo bilin yakori
2: eh la dunu nani e de kapala d'abord un da juron do di kikono
3: di awu wa ne fa na ai fanga ba di sa fe situation
2: no wa ne no kon ba la dunu e sa fe gine na kan la e no khame nyam me gbo re yuge kolo
3: di la
2: ri di la ri nyam ri mo gine fe ma aha aha di
3: ba di
2: e pi na ki na ka gine na ka fa fe na ki aha ta sali kolo mi ri na ra go ana lo fa de aso kana harge
3: ho ne wa gine gine fri ya ne wa ma ne ga discours na ya
2: anye
3: ayo ta ga discours na na ki
2: ana lo fa de ti na harge ho iyo iyo iyo iyo
3: ya wa buru gine
1: ya na te ki ni ngaren ko na gira di ni ngaren ko
2: na eno na bore eno na gine na wa se
1: ya ma hari don fe ne
2: e fili na wa se
1: ha di mna ba
2: iyo
1: ha don
2: iyo
1: ma di ma tan
2: iyo
1: ma be
2: iyo
1: in ko mo na no na ma to ma Je suis un bébé. Comment est-ce que je suis un bébé? Je suis
2: un frère. Mon frère. Il est un bébé. Il est un bébé. Il est un bébé. Il est un bébé. Il est un bébé. Il est un bébé. Yandi continue nama afle ingabe ingana rago imuno mana afle dem ribete ngabe alo madi afle mambeki na kai donc afle ingabe na
3: mama
2: mama mara ki sagan so jigine yi aha bilen kharira itantoara in wasga fe lo yolo in was kel sebe lo yolo donc nafle ing ingabe kapel ma 628 ba 93 59 35 Julo Abatra Kaga 666 93 59 35 Abrakati 657 93 59 35 Aha
3: Oba non Oba tourné hein Oba fama biya
1: Non
3: ni nam falaya C'est fou et c'est farma akim beli c'est farma C'est ce mo ko dunya ma I wasu yadira Alu agbima dinge yo muti mara imembe kono na falebe sumari
1: nam
3: ginana la konkori sa masanya kiri fendi ma na felamba mulamba igala ra konkori na kan saga na kadoga san na fibete ma
1: nam
3: na occasion mi ma na semane be karima ara mi togo ne itam fisil lombali itanje te kuluntari itan nuntang kafin garan fi wonon burura wonno go heri na kan kui asabu kile kan bana ma imembe nondi
1: yo
3: e bana ara baki nondi nara me ala na ifan ba ya mari ya kai mo li fanna ba imembe ndaga be anamasi angagasi anoma ngama mente metire sadu kita
6: ay la emission
3: ba
6: allo
3: no ale sadu kita enan kilami
6: wala ina gila ne go muyale so mala
3: am to malo nila
6: ay emission radi anya depuis la bila na ko kana mena
3: mba
6: jama emission nyere male me arfa to kile han ligile mo fla han ligila ay li mede la so mare ma duno ka fonya menga so mare ma kenya si ma isro mba isro mba pa ke confrontation na jama di nyelale na alala aite aite me iba foku yake force tisubunde na odi
3: mba
6: anu juma zorodi yabu mbona odi sabule na mbulodi tisubunde mose gula bi ba ko ati bara kuna sura menta mine ula ali muso muso do kana di vive katal muso do tala si ba ke bona na bulo ba bulo aya aye anala di yanyi na mala di yanyi Ini bukan drama. Jadi, ada musuh tahu. Alat yang ada tiada nak lapan. Nampak itu saya.
3: Mba.
6: Ini ayah musuh korban madia. Nanti di musuh fefur bulan mai musuh korban madia. Nanti musuh korban musuh korban bukan tidak. Ayah musuh taya belalu berema. Tak mungkin apa yang jisus masuk. Ayah musuh taya belalu berema. Nanti. Sebelah belalu guna yang dua. Tiada apa na. Wah, ini di musuh tahu di kelapan.
3: Mba.
6: Mene bule ule
3: sabar kala Barika, Sadio Keita, Ayman Demansa, 628 93 59 35, 666 93 59 35, 657 93 59 35, 628 935 935, 666 935 935, 657 935 935. Mm-hmm. Bernadette,
2: mm-hmm.
3: Eradi Nantanako,
2: mm-hmm.
3: Ntamoguruko,
2: mm-hmm.
3: Konato,
2: mm-hmm.
3: Ginero Nare,
2: mm-hmm.
3: Aitangui mura sabatima,
2: mm-hmm.
3: Mume imagine hata nadi,
2: mm-hmm.
3: Mena masimu mene benga baro waende fala.
2: Yusuf Konde ye.
3: Yusuf Konde ye?
2: Al. Mm-hmm.
3: Ii membe,
2: mm-hmm.
3: Na masimu mene nabe,
2: mm-hmm.
3: Mba wonga kontra tungu,
2: mm-hmm.
3: Gine nare awa makame wako manu,
2: mm-hmm.
3: Na bana ka ate kuhina doko na
2: mbikina. Madame Konde apa.
3: Madame Konde.
7: Alo.
3: Madame Konde.
7: Assalamu
3: alaikum. Wa alaikum
7: salam. Tanamuna.
3: Ma ko bi fala ke beto de ka.
7: A de te mu se fala banya langa donga na ko no na ya ngu to de. La to ya.
3: Yo.
7: Suare.
3: Ah na na ah.
7: A ga umbe.
3: Ma.
7: Ma o di sere bi de ga bu.
3: Awaye.
7: La di do wala an fala suare benne de rago.
3: Yo.
7: Ini buang buang mengkabe.
3: Adi.
7: Ibarat kami di Malaysia.
3: Aha.
7: Ulla memuka dan nampak lewat nak pelalam ma.
3: Iyo.
7: Iwa yang kira ke. Adi umi sun nama Arya Ginati.
3: Iyo.
7: Iwa yang mengkabe tuanya isabar iya cara.
3: Iyo.
7: Di Arya nana yang kasihin ambuma.
3: Iyo.
7: Anwar Rafia karena musik gon lima karena mana?
3: Iyo.
7: Donc agasili ti misun na.
3: Iyo.
7: Ulla kami Malaysia kerana biranga pora iwa yang fanyi balada ha. Ini nak bawa mebuat ada nak niye?
3: Yo.
7: Dan guna langsung. Mama sheri koko.
3: Abah koko na.
2: Ane sheri koko. Cepale.
7: Ah, ibu lema.
2: Aha.
7: Kita mama ini saya mati di.
2: Awa.
7: Oh, ayo.
1: Madam kau ni mamanya.
7: Awa.
1: Ah, wallahi ada macam ni dah. Mungkin wali sama ni, let no.
3: 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 628 935 935 666 935 935 657 935 935 Nga fe kerem fala kame bin mbe dunia ma.
1: Nam, fala ba.
3: Ana nama kame yulu lu position de ma. Ika gine na yi. Amu sese kanarima,
2: mm-hmm.
3: Una fanyi.
2: Bo.
3: Amu sese kanarima,
1: mm-hmm.
3: Ayubinyari.
1: Mm-hmm.
3: Amu sese kanamima,
1: mm-hmm.
3: Adibara ribe.
1: Mm-hmm.
3: Na sese kanarima,
1: mm-hmm.
3: Anyamu dibara ribe. Mm-hmm. Kona anyang ila fangi.
2: Ladu no, ntakabulu ba.
3: Ndara mbeki. Mama riba.
1: Mm.
3: Mama riba.
8: Kwe, alo.
3: Salama, enu wali, emu gulife mindi. Awa, mkutu na matiri da.
8: So I give me some other from ma.
3: Yo.
8: No being a guma or than a regi matin matter.
3: Nandi.
8: Ndan Nandu if you guma.
3: Yo.
8: Yakulu Kamehera in the same number.
3: Yo.
8: Hasali Irafa Jinema.
3: Mhm.
8: Hasali Irafa Ido Jinema.
3: Yo.
8: Urali number.
3: Mamariba.
8: Am fatu godi.
3: Mhm.
8: Wa ballai nan so ngaka ni mene ube wa fara de wa do horo gide kere.
3: Mhm.
8: Kame mu lamba erenga wa ngira bi ube wa fara nan da ma be bi diga sa ko.
3: Mhm.
8: Kinga tiki to hema anya ni gozo so ma asu ahadi. Kinga tiki to hema anya ni gozo so ma asu ahadi.
3: Mm-hmm.